0: winyo program apoya winyo gine advert make wara nyim
1: be to twal
0: amane ni uga ti kor yo no teko be jo ngadu ngukena me torti mame lobari yo lach odwa teko ni tu okena tora maka ngaluro ni eka ngaluro waro ngere ti kere kom dano pire tek meki yu remu ni tike lo gine resi komi kwanyo ki loko chara lach don katuo maho wanga pol poberu gina bera me pe we hanga lura be dame ti ko ame rem ti ye pe din wo ko yako yor pe ni ka ballo be ti tu ni cha me complication be da duwa duwa ame cha ko ni karo kere toro tu ni na hai pongo komi pongo wai pongo ti ni so wan hi tu apola me toro maka ngalura me paro to ye du chatura tu reto ti gina chela wan luoro te ki de tu ni cha me ranga lura do feli ko ka kale no miro lo hanga lura me guma raj lo hanga lura me jo gana chani pot pete ati yungi tutwal. Pola jo maru wane loba oho. Ame nupe yot.
1: Dan wele re taik tutwal.
0: Dan wele re taik. Don miyo wana tamani. Pore me laro kochon. Ame pola ngalura poti ame oramo tritin kire yin. Ati chang. So ngalura beru gina chela. Eka en yon lajda nga kachel lo da wakai. Koko bo paho lajda beru kano kera me pehara toro beru ye. Wana toro beru ke gina walua ni. Stone nyoni gweng. Gweng toro pori yu paho lajda. Wara chahaya ngalura. Tibiru mahari yu pahalo chitibira me nulo ngayra ko. Gina waluoni, ya, tiyo waluoni stones. Danke maha nuotega gwenkum. Kesi nyo wanabiru nunga pol, jini tuonu ngurimti pingi. Kaya mulu pingi karke tuonu ngino tuonu ngare ye, nyo karke na toge ngulachi pilo ko. So enuchu ulo yulacho. So kodi mwano ka unge yoko chiyo andekwa nyechiyo, pekelo damage duongu tuwali ngwa, isistimi yulachi. Ere kaji ni bedo kere kome pika ara laj. Ipo enu ni sisi meyo laje chula kwa chako bala kwa. Tebala na hangalura. So manu bedo tuwa kene. Eka eno kene toro bedo. Eno kena meki beri doho paho laj. Po la jobiru winyu gini uluoni BPH. Jina wakan pole wakyoro ngeoka uluoni BPH. BPH. Nute kome ni doho paho laj. Tijini tuya de dawa ye. Ulo mwera kwa. Wanga pole kore jwa rike gibere jwa me mwaha gogo. Mwa waro mwa waro nyoko kome tunu mwaha pira. BCL uwar man ka ati mari ko mi chao kene mi ola da kwero bino ko chao kene tuni po ina medo ro kidingo opira tinu no opira ka kere yo laj peda yo pini en la hol na ci ko ti la hol da ci cha pini no kudin cha hanyo wala ye kunu en kuden wala to mi la ci la hol be buru buru buru yo be la meti be ba cha ka me ngo cha ko balle yin po no ka la ci la yin ugi ni tu be duru duru yo be ta ta ba cha so mani da obere gina me wanga polo kwa wani teki jiri kere peha ulo uyo laj ituro kwa daha tal le kwenye kwa yu yod guma bayari borwa montana beku area no duch wana titi ya bayari kwa kwa hada kwa pahala achia la achia ya metia jili ya meti uchule uyiho kwa titi duga bayari kwa nyipira kwa moke riko micheni ae changa bayari bwa peha moro so kada hongi peho kena metu arubiri iko mjo amenuda ng tiji polo hai kumon wana biru nungu peha me maha gino luoni ovari nyoni kanamo yehi ya tong mon mongu toro kuote biru ginara dit gina walu ovarian cyst mondu gina bere ye yango yora takedo tiyo mo moho koni nyeno yango te kwa nyoko hako di gino nudengi yini uwe nyoko eka entiu biku kome da kore chuloko timi yibiru nunga lot of pain koko bika kareti mo period gini nungu rima diri ting yi chao kena ito nungu tiyeri kao mulu karo kati nungu gino chao hari yekundome gino waluone tivo varen mas nungu gino chao hari kare chele deng wanga polo kiri gini gino nyo alako hameda polo me nge yoko kape hoti ping yi chon bino kwa da hata lenge yinu mokuni man po beri gino tayo yae tube tien kao beri tube me pe hoti ye wanga polo taro kelo mua roko timi gini nyo alato bila tek aya no kena do kare maro nen ko ko be yi wore polok me amon inuri wore twar kuon ame ke muli mulu ti gine no lo wore pin yete tek aya en wanga pol kati ko mi ko mo kuot e po en wore pa hapiro di mago tor bela me ta pelu pelle duwa duwa yo ka pelu tor pelu kare kare pe pelle do lobu ngo ko ko bi duwa chel ga yame ti on piru duwa chel chel yini po en wore ti mati na pol ni ti na riyo ni ti na dehi duwa chel pienu pole reote yae kome ginu kuot chena nute ame yureote bila duwe kome so mwene nuti koma natuwale kome mwanda pole mwanda mwabiru binu borakano wano binu nungi kome gi

0: ti ku pekogi oko aber erg mar ber ya tini en maro mako jorang mo ha kono tur cha mo ha pier yo wie ame ko ti me kiri no trai ti ne mo karo yer ko nyen tuo cha ka ro ke wure ni no ber eto kana do don attack mo ko karo ke i wora ro do nyu kere tuo kara chen ame ri no pe ber pin ka ti ma mo no kiri be nyal tor be pe ha do ko gi kar ma nyin no pe nyal ka ti wuro kwa nyoko so pore me bi ni cho na me wure po ti ame po gi ne cha cha ka no gi no pe ni ha ki ta piru ti ati me kere ñe wiñu re more pin yi kri tieri tuno ko chere da hatal da hatal ngi yoti moko ni mano be gero man kri kito kwanye kri ogo ke wurani so atane mo ndagi no kana me sara mi jonge ya ber e ka doge wora war ngi pe harati ye doge wora jeme ti tuwa pala pala ma hati gi no waloni savisaitis mono treatment ne ke do hoko e na waloni kansa me doge wora mono raj eto angeni programa government yame maho kwa hiko mwono metike mwongi yoto kwa waragi kare kare mwono miro jinda hama iti pacho kwa hano pebe dame wiwili ya hano pao gine pete na hano gina raj pa uwari ya menye menye doge warag doge warag miro bin menye kare kare me gengo kansa pedonyi ya pia wangeni iti kudimora me eni wari kelo kansa nwe doge warag na meka wabero menye kwa hano iti ya chahara chahara tikita mo triti kere doge warag tibela bera kansa ne peti warag nyini era kaji me waxo kansero ma xodo wara ka do ci xaja nya ha ko do ngal ci xaxu ke lu remo mondu karo ke treatment ne do to ratu ni yang ñu ko to wang do amay la du karo ke ne tu ni kwanye daga kwanye wara ko duuj ko kwanye wara ko duuj ato yi wang en wuru ka nu puli dana yo ti nu ngul ko pañ wal ji ni pe ye so no pe pe era ngat to wal e ka ka ko ma gi ne tu do mo kana to ke lu pe ha ma yi ci beru tuwe mago tiya metoro beli yi apama me kore me apama me yi ame cha okena to do nyukum ti do nyo hala tinana ne yen gino ti okoti ka kan wanga por wana ne ko gino to okoti pen yo gino wal woni en blicol hania mago to koti i koko bi dok chuni dan ti dengo hadit ete gina ber gin po bero kansa ko gina koti so yango kere yiko eno bido agamere matu yat pedwa ho yo kere kone aga mara yara tuka dahar wenye ko eto pedwa kere gine ani yane ubeda tuka leble anga uka lungulwone tuka pedwa so maro bido jemu kena me wana nene maro kelo gini yu kongo wudung kau gihu wutba gihu kobe konen ko kita me ka peho ti yi jine chara te daera me dipasyo kere toro gecho kini ya loha gine ti yi akana me mira wera kwe dahatan ma chel rim obela ñu ene na ciel are joke ne to ngul rem joke na rem beru pe kain wu rem no beru gum a ber me mi jin tuno kay da hatal yo pe no po yu ko ni la ha gine tiya tiya yi la ñu tora ber rem obela ñu ñe ñu rem a petit serious ñu ne rem eno kain fo be na tis era tis serious nga pol puru dara ko pe ngiter ko da hatal ero kain rem o ken ti yi kara we no beru ñu ñe pe pe ker ka no pian pe ñu ngi okri ngo ata cha har yi ni
1: no miere worena nda hatal yoriyo
0: miere worena nda hatal so mo no be chel yes jome ne no me marane ne kwa hakom tuwa meti dano mari yoto be mi yi be da wura wura gino wan do ne blotting yini no ni yi cho da ha wura duong pe chal joke na meti mi be jeera duong mo wala to rokelo gino wan woni kelo yamo ho lebe da hatal woni flat lens no jini yamo jini bi bero me yamo pelu sha du ji bena nok nu yamo do nyoko i du di so mon wa lu ni fat lens so mon na bero gina chela pira tek fola me wanga pol tek tiati me ko jin mi ne ne gina sha ke ti wunyu yi bero wa gina ti ful sha du
1: actually doctor mano mano don't ti very common jo pol ko ho yi gi bero yamo yamo cha wa du shu mago ko ni kari chamo gina ra no no wunyu ba yi ko
0: kom lo kidala ti ma keno jini bi lo jono to no ko ngi yeno ko wure be da do yi aya ma ko kene to mi yu chuni berbele melema jini be da me no ni kare kare chuni be lo mi be da be da ni na cha le ken to be kar ma da ho duga man na manu karo ti ar na ti mi da ngo hare ale ma chuni to wutlu na he ngo so kata ti me kito mi jini ngi ni an la khali pati ya ba mi na ne tuni da hatal dahtar wo cheke na beto be do pe hati siri o yura to be do pe hati yi mangi kire wo ko bo kire cheni da to mi da no be do kele ma chun dan kire do gra ko yar shi mu ko e ka ma wato kele da yore ya nyu ni tiado charo to be do charo ke ne nyu do charo me do re mu na ti ye pe ni polo ka chi ni tuo ti ye ame nyu ke ro bor en bor cha chue tikelo ngo remo ame jito nyongo ko ha nyoto be infection ba wucha me ba ginire ame ba ginire to ke to bor yi kunno timi ka nyo jiri nyongo gina be re ber bo bo ke remo la bere duwa ye so ko de mano ka jiri neno pe be ro ke la bere ke ri no kene ti ni mo to shwi yu ye shwi ya jiri po no ni i be ro cha bi ra shel kar ke na no nyongo pe ni be ro cha bi ra nyoto be ro ni la de e wor nyongo kun de ke de dal mi nyongo pemire te ni na roma de ha ya de ka me penyo mono peti na mono yite chwe yoko so ko re mano no ta gonyi ni pe ha maro ti ye me mir da ha no ko ni menen no
1: mi no da ha tal nen
0: eh pe ne ka da ha tal no bi nu ko na pe ha ti ye te mo ko kira ngo mi ro ko ni kere e ka gi no kere ko ko bi gi no walu ni ha bans dok chu ni ti ya me no ti ya re ma re ma cha du mono lo ni advance ya pol ko ni ya ti kere alsa ni alsa te jilla da ba nga polo ber alsas ba eto mogara no pe giro ber alsas no asi de mota je ki jena duon do na asi bi cha ko le da ko malo gi no walu ni reflux ka reflux be do tie ni poe no ni era si do kre gi na mo yi hi si obiru pe pichana dokto be do wayi do ko re malo wayi yo lo hor me ci ci no mi ka cham de te ru ci me pa hi ya boy ni no ta wayi so ji te wunyu gi no lo ni hard bands
1: eto so no pe ber alsas
0: loka mogara no pobe alsas so ka ji nere ko ginta timere pore metu no ka data alsion data le mi tuti menere ay ko ri gina me at ban zeter wonyo ko e ka cha ko ni mogoti yame mi wo ko ni yibe no jula jula me bire bagina me u chema chema te nu yo jul mogara cha ko den ko tiri pi cha la cha to mo mo cha moro gina wan lu ni indigestion so ko ri manna ka timere kili pe ha duwa duwa jini woni en pe ha no nu tego ni pe ha ti yo polo yo chem mar be da manno e ka ka ri ti mala mala ko ko do ha ka ko ri ni po en woni kare ke mo ni je mere mo je pe ngo pe ka ri yo ri po en woni chem bor ba gina mi ro mo ho ko da ha yi ko ri kar ke no bor ke gina wal reflux esophagitis no bor ni ti yi ko ri malo so kar ke to ri nu te ri do lo hor ko ku nu pe ha te ya chi ni ku che ya boy I look at it all with a loss of appetite. You point only degree to permit a shame. And people permit a shame than waiting at the Hokochin, point of which committee Dunya Dunya, waiting at the Hokochin, Commandant Kaja and Enokonicum Dani pay you no arrange. So, could a German do cannot take him and come in? No poor met to look at the Hatal. The Hatal and Lindy, to mock with the bear and the Kiramakuni. Sarata Mani, poor water board of work and near a major charm up in.
1: Okay.
0: Ana poi matek.
1: Apoi tutual doctor podang woru kai kwena mechat wile ka da hoto dogo chen karachel kede chimmi yina meti winyo pier bongwen wer yo toner bongwen radio patch farmer.
2: Joma pachi ka bere chigi ketu mahi wata kadi swalo nyu lengwi cha mitu riahu romo riahu ni ubiru tikire apex electrical ameti yo chegere kai ya erano bauti chitu chim choki upiji me wai wai ginti yo oto chwa don EAA building manu diri chatu jomi mach wires glove MK boxes conduit pipes kere enu chere charnang sola cheji long wires medu kere batwis ki wele yot utina kai CCTV kamera kere nyun kome long utie uwe kumki mit ba waka bi kubu sola lengwi CCTV kamera roma malo abera lo kamwota ni uba lo comme kiri la rebo gi me yo pien ngeche ri yo kiri installing tikai wi gina kene ya pa kam fanyo tam ti me noni wi kicha wa wel wa yo ta pe por kan ri ya pa cha loro ku ber ke gina ma nota biira biira bichel bora bi not de kar yo de nyo nota biira biira bi riwa yo chel bora ngwen ngwen ka pe nota biira bicha bongwen biira bongwen chel de ka bora boro apex electrical uti ho ko pe cha tu jemi machi kumbi ruama mali ya pa cha loro wa ti bi ya char me regu ni ru ker jo ati friji ya pa kir kan lo wiñu kopani dir jama wuriti u kerno mi ragwa ha chuñ ka balle kan der yema yi ha mi rayera amar wiñ kan egwa ko chuyo ye apex electrical o ya buti me yi ko mota me kir rega puwe tu o bu pin ke do le kir ba ra cha piu malwe apex electrical ya workshop a laj ame cho ho jomi ni duchu te yi ki chuy di market street u pimer ke gate taxi park yu aga wurte kan ni jame town tia joane timo mota rewinding u te yu bu juice cooler ber we ha weka kere yi ko fridge dira yu yi machine te duwo ko yam wadwa pebe kanya kemi botu bu pin kera man wadai do hagia meti e building a choke opi me wai wai te wele jome me ma kwene duchu waya conduit pipe socket solar panel system mer duchu o charo da te installing cctv camera wele yot kedu ticha konge meto dacha go chi me apex electrical na manota bira bira bichel bora big not a deka riwa dek nyu nota bira bongwe not bongwe na bora bongwe nota riwa dek kape nota bira bira bi riwa riwa chel bora ngwena ngwena
1: Apo ya tek tutwala win radio apo yo yina me politi medeme winywa yutieno meni natin ka kanoro ke kena yiniti ye wano bedo karashel kere kare me winyo ponya pol tutwal a wopere karashel kere kuon tuwa papat ame romo bedo ame omaho yiwa unyua me kwa here kere jama meti yiwa mona me dahatal me Montana Bay unutia ke luborwa kani yore karashel kere yore agenu yina me iti pashukano iti dog radio ni bedo kere kare tutwal me winyo achil tutwal kita me doctor obero miwa ngech kera kwa here kere tuo e mogo ame maho yiwa kere jama metiwa obero chawa ber tutwal in radio daki hawatu woro pira deku ya ngwen yunge chawa riodong motieno ome niyo jol chime ame yaibori ina metio hokana meti unyo radio apach fama neno line wadongo ready jotie Ento, kwa yini beda chichek, ipenya penya uofere karashel kere puonya me doktor upuonyo. Nyo, kada ang doktika kanoro kena me iti winyo peho tiye, amo beru tuwa ti komi. Ameda emi ni doktor miro mi itame ye, iyo tieno meni natini ni, mundang wano jolo. Kwa yini beda chichek, kaya goyi chim, mewe kitewe kijo kena nang line, kere dang chawa. Bota en doktor me dohi ya penya popat, ame unibinu kato kede. Oga mukola wamena machel. Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Hello.
1: Atia winyiba. Atia lokeringa.
3: Atia lokeri Gloria.
1: Gloria iti goichimi kwene.
3: Iti goichima nyai.
1: Gloria mea nyai.
3: Eh.
1: Yes, Gloria.
3: Eh. Ana tia mitu penye dahatar.
1: Eh, penye.
3: Kuni tu mahu ia itu coba ia kau itu dah si berat ye, ia si berat ni lepa.
1: Beri tu coba ye.
3: Eh.
1: Hmm.
3: Eh. Karen.
0: Hey. Ha gamet.
1: Okay, doctor, in what in noting dang itu ngasha pian. Hey. Maybe you are chawa me warrior yot. Well, hey. Gam ngatu kena meti line. Hello.
4: Apoya
1: ba. Apoya tek tutwal.
4: Tie chan pia laro. Nya Calvin.
1: Calvin ma chan pia laro. Yes Calvin.
4: O no bir penyu doka ni. Tuwe mo ga me ya ibo me chini ich. Tunyo e kore ti ma bera ngoru wi kore.
1: Ah in wore nyim.
4: Tunyo ti mo ga me dang gira chama na kelo gi. Mimi yu chak pikelo ki boro.
1: Hmm.
4: Penye nuti ya wakitu.
1: Okay.
0: Sara pabuya re.
1: Enti ya penye ni, tuwe moga me beri kerubu ori chin joni. Unyu gina chama moro lang tia me kelo.
0: Okay.
1: Okay.
0: Agamu.
1: Ageni winya bae tutu al doktor. Ogamu ngato kene me doktor line. Hello.
4: Hello.
1: Apo yoba?
4: Ana poi me.
1: Tio lo keringa.
4: Lo keri kaji tia George.
1: Nga?
4: Kaji tia George.
1: Ni dong petia wili na ber.
4: A kumbi tio lo keri kaji tia George.
1: Okay.
4: A tia kare penya kutoka.
1: Enti ya goyo chimi kano luoni ya George.
4: A George man gali.
1: Ni gali.
4: Gaji.
1: Gaspa. Ageno mono bero Gaspa.
0: Oh, Jasper, no.
1: Gaji.
4: Hey.
0: No, Gasi.
1: Hey, medekere log.
4: A penye nuti enya ma. Nono penye doktor ni tuwa ka maha ngalwara ni nyo ni nga ni tuwa nu maha ngalwara kere meri beru ni nga.
0: Okay.
4: A penye ina.
0: Okay.
1: Doktor winyumano ko. Ena doki yedang. We hogam nga tukene. Hello. Hello, caller. Hello. Hello. We hogam ngatu kene. Hello. Awi nyuba?
5: Apo
1: ye tek tutwal.
5: Aron me akwala.
1: Aron me akwala kwala.
5: Yeah.
1: Yes, Aron.
5: Awi ni doctor apo ye ponya be.
1: Hmm.
5: Kalau kau bangal luar biar nama kita bangal luar. Ya, kita kopi doktor ni. Anak ikhlas tua, mana ikhlas tua yang lain.
1: tuwa wofer yo lach
5: eta mano yele da tal ta kwa de ka jo ya jo ka ta pi ha ta man na hi kan ya la la hada pe pi ba kan la dok en faya du gi da tal
0: ni muhammad ti di
5: atin ha pi ra ti mu ha pi ngena pi ngena rio
1: ti ke de mu ha pi ra ngena rio doctor
0: aya gam
1: po ya ron en binu mi ya gam hello
6: eh sara
1: awenyu ba
6: apoye ba program
1: apoye titwal
6: tilo peto
1: atie lokinga
6: tobias olido ti anyai
1: tobias olido me anyai
6: wa adike tuo na me ska kre man me na machel cha
1: tuo me no cha kre na machel
6: dan me na machel mo cha go yishime
1: okay dan me na machel me go yishimu beru gloria me anyai ko ni ye beru chuchoba
6: Nega la bela me tu choba. Ni ne. Ya tu remo round ya tu chwa. Hata da cha morum pira me tu de pa.
1: Mira me che me.
6: No te pe do ta ni ama. No be di caro ka ne sa se ka mi be tu na cha. Bu tu ni na ko ko be komitao i wu ngo bi cha jo. No sa se ka mi be ka.
1: Okay, doctor tia winyo tutwal. Okay, doctor, entia koboni, mano luoni, dana ni uluoni Tobias manyai, tia koboni, eni tikere peho ame ye beru chuchoba eka ye dushudong terem. Do entia penyo ni, suspecting ituo nubiru tuo ngo.
0: Eni kunda petia nge nying tuo.
1: Pod petia nge nying tuo.
0: Aya nakobe.
1: Okay. Oga mudong chima deke ken. Hello.
7: Hello.
1: Awinyo ba?
7: Aberu masi ba ati kwa chuloro.
1: Yes, masi.
7: Ah, pie. Ya cha rama cha kana hapore atire na atunutin. Kira mua yara la la haberu dafe. Cha maru bede uro uro bagi na shama deka dira dira. Medo doktor akoba ningwa ye.
1: Okay.
7: Kena lula akone kone yenba.
1: Eh.
7: Alpha da tuo da fitin giro da hoko. Apoyo ba?
1: Apoyo tech to 12.
7: Ne.
1: Apoyo. Dr. Binumi Yagam, ogamo chim na Mario Magiki, hello.
8: Hello, Tara.
1: Awinyo ba?
8: Apoyo ye, kanu ba?
1: Apoyo matek, apoyo winyo radio.
8: Abere ubi Solomon, ya goi chimi pa yadea.
1: Hey, Solomon.
8: Amiti doctor da konkonya kiri mega morti kane. Anka chama bolo ku bolo mana me otere tere ni nini remi kora rema pe amana woro macha ni dohi atenge yini agika ya bolo mana tere tere ni eru tuni chama ka chama kara bolo ku ni en rem don komi chama ni don abola mo tere tere do premier do aguri
1: abola gugi meda bolo ku ndushu
8: abola gugi meda bolo ku ndu tagu chama tere remi kora rem morda do ku jade berpetie
1: okay
8: Eka Mario. Dahana teki ucor kum kota kari kota yang gira gira. Wile baru baru pe dan kelo nah tuo ke kome. Eka mora mental labiu nuo aside me winga tur lo temu goyu wile kituru dong penge ye ka efek saya ini na putia wona hijawan.
1: Okay.
8: Doa kwa ye dokter kong kong ye kiri kami.
1: Dokter Tami winya riono dushu.
0: Mari
1: yola ni magi ni ko ni daho mere ka o temo choro kom kot akadu be o ka ame kot ye ngida ngida winya bar wicha tek
8: kere wiye wiro
1: kere dan wiye wiro er tia ko budan ni daho mere kar moro nuo accident ngato loko go wiye don pe ngeo ka romo beru effecte wicha riko go cha en na tia kelo ko di pe hono
0: haya dam
1: acho
8: apoya
1: Apoye Solomon.
8: Apoye.
1: Ogamro chime agike. Hello.
9: Hello.
1: Awinyo ba?
9: Mwana Isaac, bati ya yumi.
1: Apoye tutuala Isaac.
9: Apoye tiewe ye kanda.
1: Apoye tutuala winyo ready ya patch.
9: Mwana atiami ya penya, dauna tiye chakna kwa yungu maha esu manjiye me dao chunye tekucha maranga chui. Bero be, dao ramor.
1: Iko ni kome moro bino maho?
9: Eh.
1: Eh.
9: Oro mi ajani dukel do yele ko rata ko chaara na chu du be yele te ni yele ni der ba le le yese be ram lu ngata ate.
1: Okay.
9: Eh.
1: Apoya Isaac mono du shu doctor binu mi yega merda.
9: Achewa.
1: Apoya tutual apoya in radio mono be da giki me chi ma me romo gammo. E yu tieno meni na tin a otikere daki haromo pira ngwen wi ngwen. E yunge chawa riyo dong mo tieno. Ami ni uti karachel kide chawa ni yora baya tutual pien chawa deke kukomi nuwano tu yao kwa iye kanen. E yewe hajol Dr. Christopher meduogi wiyamo kan. Mega mapenya papat ame yina me iti pinkano. Ibedo karachel kide kare me chwa lo. Dr. Ajoli meduogi cheni wiyamo kan.
0: Apoye tutual sara.
1: Apoye.
0: Kere apoye jogo chimduj.
1: Hmm.
0: Kire jo aro pogo chim gina to wunyi do ko ga mi ko be na wano go woni
1: pera o romo ga mono chim du shu
0: to ro ga mo du shu kire di ma he ka du wi ya a pen ga ji ni pen ni po pen ke mo po ni pen wan go ga mo je mi du chi to respecting ni yi mo po ni ken ti ni pen pen wan ko kire pen ti ni kire pen wi wan ti ri be ga mo
1: du shu wuni nge o
0: wan ngi mi ro ga mo ko
1: aman doctor ko do ho woro char wi la no no ho to du go
0: Aye la morape.
1: Apoye.
0: Aye.
10: Wila ngida titi na yetu apache kwa nye tupingu rumu beru lo leke ni wakwe kopengwa ijiranie. Ageno kopani doa bigi kichwe piana mano kelotochi bigu nga jamu riki kini ye long. Christ Care Investment Limited mana apache. Mano kapecha tujama ngida chake mea maka mewa. Hero kome food plus kwenye duch plus kema kocha akari picture ye diku chon beren ye naki war. Chon ni kide kopa to food container, water glass, food basket, serving dishes mana teru chemi nyimwelem. Jere kene bucket jugs kwenye duch trays da kwenye kwenem. Pala ugiku meto hukere mechem. Dase sema topi unyosoda da magu. Upeka kenda, utina ke perfumes and wiki kura ta kwene ducha kai kiri kume beruji ni komi lotion ze wiri body cream jellies duch chemicals ze wich da kwene duchi sprayers made more duch, uchele da mwade kecha buni chokal, tongwen, macrons, curry powder soda, mineral water, magu duchi ena liyeti ena ngechot, utina ke guikiri merego ni nada wanpe walo cha, medical yele wichwa bero telu ngu DW executive saloon na dati ya paikane, kanuda utio yele wichita loroke ken, timu face scrubbing, callings, kire ya maintenance man goku ye wibeda bear, kene machines wa duchu tia bear adok bila tada peko abu tuatata, nung Christ Care Investment Limited at Pike Town. Dr. Yua Woruli Ragu Pimere Japanese Motor Garage. DW Executive Unisex Saloon. Tiu Pimere Kere Josam Restaurant. Yua Lerada Metas Mie Chela Ken Mani Tuchem. Manunwe Word by Dr. Ealing Rain Company Limited. Cha. Goyegi Chimu Kwa Mani Nora Bira Bira Ngwen. Nangwena Biche La Bi. Chabongwena Deka Biche.
11: Goleta.
12: Awi Ike Arupira.
11: Kau Pikoro Beo Kandu Choni Uga Enterprises. Tengo Alakom.
12: Ngoti ya teru nga.
11: Yin nga la kao beyo. Manu jami duha eno. Weleri yu loa indi kanko. Lwa kuchar wili wadeo meboma pachkiri training center za papat. Anangolo ela meka wilu jami duha weleri yu takari cha adi ya nangwecha la rukundu. Manu ga enterprises. Ti yu lira chitu chimka ya iran about. Upimiri kiri amso deal motor spares no. Uga enterprises charu yogurt. Kwa kuna papat. Soda fee. Kopi. Stand me plastic. Chani kuna papat. Makuroni. Rim. Set kwanu tino. Alami kuna papat. Flask. Pads. Mode kuchere. Nyik chim kuna long. Kiri regu nino. Kiri kicha limpi pia chabun wonga tongwena okay kuna papat giwe you are na yumi na tech mobile money agent banking mo wir kuna papat biscuit ugare kuna duchu dis kuna long tp credit gali ngeni wot kuna me yike na metinga tenyo wera wera aman buhe kwano tinu ti onyi ruacha mattress bokchi kwano tinu welero riwo pingwe gbedi abera lo oga be opo jomi do hakin telu kanu karu piki wina koni ngola yono go chimpi kop do ina ma nota bira bichel not bichela bongwena bongwen abora bora dek nyo nota bira bira rio rio abor not Bora bira dek.
1: O poye tutual poye duogu cheni kwena mechatu wil. Wehdung ojol doctor. Doctor duogu kwe wiyamu kanda ki hawatia uori speed tutual mewehemia gami ya penya papata mejo beru kirikare mepenyo.
0: Ana poye matak sara.
1: Apoyo.
0: Ya penji ramo penyo pepola taing mwana gamo yiyot.
1: Mm.
0: Eka kocha kiri Gloria. Gloria mea nyai. Ne ya kwena nyai.
1: Mea nyai.
0: Nyai. Nyai. Kiri Tobias, Tobias ang mea nye ilo haidan.
1: Gindi siya yae kabere chelo.
0: Gimpe, apengi ti rama rama.
1: Mm.
0: Ube rima mebiri yigi. Dang chao kene biri chichoba chichob. Eka mea Tobias, ikwe ni chao kena miyo miru mechimda yao ho. Wanga pol te kitu o tiyo mba ho chini. Jini toro winyo mwa gina toko boni yene. Toro kori gina gina toko boni toro kimeri komi. Jini winyo yi toro rami. Mogo beru mina mina. Mogo toro beru ya. Winyo ba yibiri ya. Eka mogo da toa chichob kine gino poro kene no. Ame kori gino nuti ya moko ni karo kene peha ti gino yi. Ame mirke kene kwenda bae. ay karnu ngo ate ke le pehano te nel kire mai chobu pehoni yin to le chobbo o nyoda ma ka no gino ti adan yi pe no ra to be gino ti adan no yi karnu gino ti adan yi amira kwanya o to kwanyo ko ada ku te han ruwe ni ra ko ay ka Calvin ma champi o koni ni tuwa me kelo bor chin chin jori no nyo tori yae ko mwa jo chamo wanga pol gina wano chamo pe miro kel tuwa teki gina mo ye habaya adao chaka baya edu tuwa tuwa kelo bor ye lo me kere nyo koko bi infection yoni yi bacteria todo yi kuno unyo tuwa walone amiba ginie kado yi kuna tuwa kelo bor yi kuno aka no ke gina to ke to boro bero asida mo yihi dano kelo ba uche gina walwoni alsas ni ne duodenal alsas nyoni gastric alsas gin yap ye ne no asida mata ye ku duwa duwa to ko nyo boro yi ku no to chako mi winyo boro nyoda magara to bi yin no ga jomo nyo ti yin no ke na me mir pe mo yare ta ba uche ko ko bi aspirin gin ye ne ke mo nyo mir da hatala mi ri ko bi kira mir ti kere kere pi kara mir ti kere wuti bu profen gene yin kom pia pala pala wuti indesit gene yene mono beri yene me kire moroti ye en kero wanyu bori ye kai gene moye pi kare pala pala so mona tamu get pala chima gene chama pe kero bori ye kwanya ka chima gene chama chano pe hamaroti ya pa e ka gasi pe na po yukano ya yeto okovani itwaro ngeye ni ngoni tuwa ma ni tuwa tiwa ma hanga lura ni
1: gasi ubero dano me a jodiek
0: nying pashira da pangi ya pano ara pera pachkira nying pashira tuwisi ahara kena nyena pola pola pachira ngeye mago so isha hongi ni ngoni iti kere tuwa ya nga lura wuka kubo kwa rem tuwa biri ye rem tuwa biri ti tutusim ketusi amengo mala hamar ni kere latch lohala haji tuwane na kwe latch ifonu ni lati na pola pola ina chiel eka kare do wata bora bora poenu iti inedo cha hopong kwa pere uwaene tuwapong ten guma rachi en tuwa ma ngalura takiti ya ngalura tiya failing ipoenu ni uwae cha hopong kaya yae dikisho jino uwae tiyo uriyema bagi no pong tucha amora ti ruwe nyo kwa momot so kwenye mano muta gwa nyiji karke ti kere peho ma ngalura mei pore metu no kochon ida hatara da hatal leno kor mi yire ngwa mo dor ko nyike me chango kri gino eka aron me akwala kwala ko ni ne tike tuo me yo lach ame oni yele pi kara laj da te wori da na pol eto pe no ko nyame kor ko nye da ko re tike mo hapia ngwana rio kapu du pe tu no mo hapira bichel wanga pol gina kelo pe he yo lach ube gina walwere yu retrospectia ame yu retrospectia nuu yu lechitia morida kwa tuwaru baye kumtuwa jini nuu ikare morishion ae tuwa ape di changa bel tuwe kubo kunu yu lach ae yu lachwe chula kwa dong ae kaji okere megi beru pire nuu nuu accident koko bijini rwachiri wiyat ae goyi ya kina yemi yu lachi baya kumi ya kina yemi kaname teke jiti uro di tap di wano nyoti mwoshu kwa ka chang te chula ko eti iguma bear wani Montana bear medical center kan wani tije uya o kesi ndonga pol da yiho ge pola ta da ko baro ni kire na ko re yile re penu ko nyoro ni e ko mu chaare tu bor ro pe ni wani yiho kesi na pola pola jo ameti ya me yo na ji pe hoti ye ko ko bi pi jo ameti mu ki pere bisiel wora nyim gina wan woni bp ye nyoni benign prostatic hypertrophy obere gina cholo yo lacha jono ko jo ti merkom danga wanga pol ka gira wore da hata la kala tira kana po yihi ye gira market gi opira ken en nuno opira pe toru ko pi mo hani long yo pi ko ni long do ngo amiro tim o yao to kwanyu gino ko ara do kwanyu opira do ko ara di changa bo opira cha do ga kriya la ko di chon guma bad montana be da tiker gufo met yi ko manno da yi ha pola pola so ko le jono kari kiri kiri pe haro gira nuno cha to bin war bi nenno eka ngato kere me loro luwani masi kwenye ye kena ura duongu mano beru gina chela uwa kwenye nyuru ni jini tikele tuwe yi tekine ala ura tia duongu gwenye ni tuo ti ye ame wanga pol pore manen wanu ngina wura cha ken mo gara bira bon tuo polo ka jim cha cha chim mar matu pi ko churu churu kar ke ni matu kiri yamu kata duon yi yamu kata duon ra to ke ta wura yi er wanga pol jo maru jier ko da wura no ko ta ki yama mi jini mo ya mo ya eden ene mate yi hera yi hera yi kunu mo go pe ma pe mar mo pe pe mar jier pe kar ke no do ti chi na dan ku cha mono he maru kwata kwata me ngo mo timo ongiyo kai yamo ke kenete timere timi yire er ka beru tuo maro kena me nyotia de yisiri mi chini beru de dan de dan dan ko bu ko ni man tikiti kite men ke man leng e kara wu ko reti kire alsas alsas gina berye tuti me nere me karne tia beche me ka o mi tuti me na ber pi duwe chel alsas mi rcha ho kene no je ma po chang nuru po beru alsas pinu andi kire tuo kare dan ko beru remi dok chini jini ngene alsas nuru po beru alsas eka solo mundi koni ka hecha ma bolo polo woka agugi kere man na bolo kunni dok chuye bora na tek ram kore ke dok chuye ka mali so ngwa kero tin riche mo kere tiya me mio asile ma yiki yiro bero level e woro ko malo a bolo bero chelle ye yo kere ka gero gero nguyi gi kuno tiya me ngo ame dog dog doga tima me mala me yi se me a boy se no pe che gara be che me jini chama ta pe ka site do do mo go piere do ko ba do hay ko jini win ko re tele ma tek jini wala lure reflux nyo ni reflux esophagitis ame ko jini ka te kito jini tuno tun da hatal te ngi ka be jas reflux ame pe ti a bit yin ne ken na mo me to ro ere ka tuni seza be kare gunti jo ken ka gunti me gira donyo ka doge kesi na nu ario na la oti ye gina rio ti operation na wano mi ya me wuru chego yo kana me chem donyo ko ye chene te ko chem donyo no te ko gwa gwa ta te ko chuwa chuwa gir chem pa do te ko bubura bura nyu gwa gwa ta chem donyo te ko confirming kere machine mo te mo kere me confirming e jidi kere gina gore reflux e ko ne no kino reflux kano ni gido kero reflux obero tuo maroti kada menu ka unyao kacho ko unyao kada chimbeye imali cheno ko mono tikito yiho kere duga dinga menu chim karo apoina ti kom jar yaw ni kere ko pe hono imuke maro kata ngech e ka ko ngi da hamere ka wori kom kot polo kara kot ngira ngira cha hanu nga bar wi ata ni mana mi ta kwere ngomi te wete ko ni kar mo chondo binu nu accident tanyo taxi no binu guru wiye pen ka tinu guru wi to benen pe home accident ri ko tima ni chon chen ne me
1: enu tieko boni ngatoro binu go wi da homere
0: eh karo tia manu wa bero nuti connected ki accident ri ko tima chon no pen wanga pol wori kom ko pe mir mi ya bar wi mahi et mono atane ka binu cha bi ka la wa tan yi mo ko ngwa ta ti me dan e ka a pen ya dikuno bero Isaac mo ko boni dok chu ni da homere ka cham ranga polo wak
1: rango chuch
0: en chimo eni wako ni chiche mo kera me miyo asi bede duwa duwa yi kuno e balo ranga geo bea cheli ye bolo giri wuko bucharati ye e kati chimo kera dok puyo dok chunyo kajile cham rasi poenu dok chuyuku ya ngij onye wati ye chak dati ye so kere jaro kajile vero mate chahe poenu dok chunyo ya mbrema tekoro chaharu wenye lahoko so tiche mo kena kweo tiche mo kena raka nyao pia ni lobo ki ame asida maji kutia duong kiri yi so ata amni kada hopeho da kuri romo keleto giri kiri kobo kere ngene kaya tiyo kere jemi no ba uchi chagiri meo tiyo kere dok chuyira ato kweo ka
1: okay.
0: So Sara
1: awinyi doktor
0: ata amani apenye uki jogamo apenye na kagamo kuduchinu ata amakari da kubiki kana wana nuari ye
1: Yeah,
0: kere kanga ratip kero me yiginama wadang
1: odong kere dake hario amida dong weti kere dake hario no me kobukop magiki kere da dong me poro kwena da hatal tiye kere mi yu namba chim
0: er ngwa da amida timen no
1: ajoli da dong me cheko
0: koro chaki namba na me chim ti not abiro achiel aboro abongwe not abich not aboro nyira atwa no jera gire ngeo lemo wa kope lemo no
1: no lemo no
0: 0771 890 508 mo name ka yi go bor chamo ke nuoti wi yamo
1: yes mo namba doka no
0: Toro ko yegi ngiti ko program ka ngata bodo mi da penye to gawo jana hadisi abiji abiche kala no kwere tine no
1: okay
0: eka da hatal ka jiri turi town lira jiri no wuyo soroti ilo he do wuyo soroti na hakale no wala ngata ngwe ai don ye be e shuka ngata ngwe ti don ye no no kinu kala no woni Montana Bay Medical Center kaji ni binin no Saint Paul ati la yo kana me jin katu no kai chuka ngata ngwe no Saint Paul ati o kana Montana Bay Medical Center. Eto kai ma hogri na ma chine to boy ka cha bi mo mi wado to pore ka bayar kana wi fatu ne ka ya yot. So anda ma loho ke lo wore Dr. Orech Christopher. Wano ti kom tuo du. Tuo me wana tuo ma ya pol du wara ya on. Tuo me kwa hoko be kom tuo kana pe mi ra ya da wara ti ye. So kanga ta bine jini bine chini ta higeno ni kare oloto inu ngoko nyoro pia ni kape hati wano wano lik polgi
1: okay
0: ena teke da angatu kuchule kana miro chule yato polero wano wano ling
1: apoye tutual doctor
0: so anapoye matek zara doho kuwe doktia bitabino
1: apoye tutual
0: anapoye matek
1: apoye dang apoye tutual win radio yina me bedo karashel kerwacha kia chakime talk show man na hado ino tuni ya giki mere Amano nobero Dr. Orech Christopher me Montana Bay Medical Center metilira kana moluoni angweta ngwet chalo eno okobi wu una meti winyu radio karachel kide yina meti winyu gorome kom ame mito kony me oriat wanatunu kaya giki me yubani apuwe ya tekto twala winyu radio yina mebedo kide kare me marwa ite winyu radio apach karachel kide yi hapa pat ame nuti ye kanen kana donyoho a jokene dog binu leyu ye kan kede yobo kene ame binu mede kere shel kede waranyim a programmer dilo atene no Ian Smith doti ye kan binu keli wa dilo kitame kop me World Cup tia wot kede o mahre unu dog dihi yoba o chele ame binu bedi ye kan dohe poyu dangi Dr. Orech Christopher binu mede kede bedi ye kan chabit kare shel kede chabit moni changwen dushu Nwa enti wiyamo kan chako chawa rio na hachawa dek motieno. Poye tek oba me polo mi wugumu.